0: bistuf sonta. Ay bo, yegelen kanushanya. Bati, shai bom nelta inampa chong. Ay ay, ay mutu sala raf. Ay patani bistuf sonta. Bati ni mai, yegelen kanushanya.
1: Yewanam shanya.
0: Shai bom nelta inampa chong.
1: Ay wana ma.
0: Ay mutu sala raf.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Bati ni bon. Ay suga. Ay. Angege bon, but mau patalile bon.